Salangmi, panikuna ka kay sumastuta. Aji samus kangichi, San Bernardo, sinaiban nispa. Kasami wokikuna katukan, panikuna ka kasami kantang.

0: Diospaj yuyaita yachasunchik.
1: Diospaj yuyaita yachasunchik nishka uyanapika. Pablo pakishka kunami nishka uyanatami uyangichi. Pusakunaka achik yuyuyukmi. Pusakunaka rupak shunguyukmi. Pusakunaka rurak makiyukmi. Chayshina pusakunaka Diospaj munashka pusakunami. Chaimanta, kikimpis, Dios monasca casa nishpaka, Pablo pakisga konata yachaki. Imanayata kangi, oki Silverio, aji yacho causa kungi. Kikinka uyana y uyay yakana kahpimi, kosi kuiwan kaita samokupani. Wakimpika. Y allita, caita, chaita, loras payami, pasa ringi. Pusa cascajawa y mata mana loras pami, y angamanta puricuxa yuyachingi. Chasna kakpika, Dioska imaningasi.

Se Peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambihkuna to makipimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihkunatapis, hambihgatak hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambihkuna, mana pagtatarik niawikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis diyanin tozun. Chunjujikuna ungushkata hambihkuna, yawar purina, raku, chuzulinakuna, ungukti, aichakata stashpa hambihkuna, ispa yuksik tukukunata, jinyunta

Ima sinasi kay mangkarkanchi. Manarag taitamito imata rexis kaspa, manarag nyukanchi shungo pichas kis kaspa. Ima sinasi kay mangkarkanchi nyukanchi yaitu kuna. Mana aji manarag kay aji wije evangelio imata chaskiska kakpika. May pisi kay mangkarkanchi. Ima sinachari kay mangkarkanchi. Yuyarisu nacho, aska tamari yuyachinga.